0: Alright, kale chase ununi wami yamuchi ngoba tokosit
1: inoda mamana kabisa bana bros eh gikure kabisa tayat chase gile jin bunu yami ah maso tokosit banda engit mara nige bunu mara ngoi mutu kitinye ak tukun jeu jada ni gile jin chase bunu yami tesobit ka gotaretin eng banda ga tul Nata negara orang kebesa. Kurumanan kita pergi tapak kalian jangan mesti kau lembih. Tengah ribu sana kecil nata membawa charge film ni baras tunggu kita kena sana tahu nama naik rabi. Ibu atau orang kat kain tunggu lagi mesti kita cuba negara kita jatuh terter. Kita tengah orang online eng www.chargefilm.co.ke.
0: Yes, ini Facebook. Kita
1: baras tanpa Facebook.
0: Chargefilm.co.ke.
1: Aku juga sebut di mana Bruce Bait.
0: Kami yang kebesa kebata charge negara kita boleh siangkan ini. Yes.
1: Undi wala gaine ta ginyu gure gaine ta gane ter sigiro ngut ko subu ngi ato
0: nga cha ingo gaine ku ni ku bai she no gaine gi ne garan ta mo gi wala gaine tu masai
1: me wala ku zi ile ji gure gaine ngi ngi menye ngi ngi le dozi wala ta mu ga ko mata ti so ji jang ne
0: ya ga pesa
1: lagini mati ku ji ne jamme gure ta gaine an gaine ta ji jota gi gure na ku ta gne mu te jamme sky ne ngut ko sir
0: Yes.
1: Mhm. Umago tena na bajita igura ga.
0: Ani ni gerchi ne boyshe ga net au boyshe bicha inuguke.
1: Mhm.
0: Kuma enta mengungo megochi. Uchi chan go muni.
1: Ye muni.
0: Ye muni.
1: Muni ya.
0: Yes.
1: Ya kabisa.
0: Mu
1: imago ene gurta ga ne tabu ga. Ama ne ngunga ina nada.
0: Mhm.
1: Ngutge gurene Joseph kulya ni megure ga Joseph ni ja ga mguno to.
0: Yes.
1: Ya menga ina nungu.
0: Mhm.
1: Na tare ba mana kabisa.
0: Agitu hasubit kenge chetul bagenge hinge legenge timi chamege kila switcho bagitororian betino brani.
1: Mhm.
0: Etu no mwisho yenu sene baganyit.
1: Yes.
0: Tariki sasam.
1: Ngile gawe petu na mwisho mano.
0: Yes.
1: Abo arawa ne bana Bruce kugibwa te ku petu na bayine ne bamure ne kure ubure mel ubure ne mentolin illness.
0: Yes.
1: Ne bugumala jige mure ne gijage ngijage.
0: Mhm.
1: Ugurge ko bago mure ne.
0: Yes.
1: Ya magale mure ne gijine mure ge ni mure ge ge tukul na ganyo.
0: Agale mure ne ko bune tukuk tabu cheche.
1: Bune tabu cheche.
0: Ai gai mama ngorir ki
1: muren muren ku gab gutin no nyalil dan mama gena gergay
0: yes
1: iger ji tagal kalal gdo wala matungo nama janit ge ger gurben ta ndaw ni gaurman ji jigay ngete akoy boy min arak boy gas kalung ji biasa ko ne jaba sugaro
0: yes
1: aga ger gurbei mele gawi
0: yes
1: so muren ko gab gubne tabu awa janyo gurman jaba sugaro matu ko me ki tanda so muren ni tukolo owa mana engolo mi de
0: kidogo ile ji igo che biasa telibut ko rile ko te be kara kula okay igo che
1: Gigo jeli budus gigo jeli je ba sarai ne mama wadodo namese 1000 ni ogereo adami leje tarata pagal
0: yes
1: ola jamatin
0: iye gi munta murenju
1: so yi munta murene lagini kana ba mana gi jo baram brusko gele murene gi ne
0: yes
1: ongi gai gai ke ngsai ta ke tul yaga bit mata tisu si ki kamago jangai tu ngolo bako o ganya gara ke chai marang gabi maji te leje ko ibana jebi aja pagal yulejin he angi ma jang nanyu go ibana ilibu pas o megere ile nga e nyum nyum mata tisu le ga ma ya nanyu saiti
0: kitu na bo ya mesho ko bo twa ni story
1: yes
0: matinye gene ak mama chichi yani kiwa uyang tyo
1: ogi
0: na wendi ko gagarat kiki boga na myo gole okay expecting la bisha galak ogo gere mwae taka tingilit kora hale aba awe yan abra gere mata ko satna chine ko satna ne ngale ga mane ko yo chawe ne rebe abi chini chi yan hale ha maga nget ko te pulu suwa no te bumbile le buta to de mane ko ha ha so ibore oju gele le mama ni go jelu bud agi lenje ko na pagal le matinye
1: ko le matinye age ko ni sayo
0: yes
1: jere ge ko jini to magut ko bengtai ga jata genge ire jangi nam bagni
0: yes
1: jere ge ti le jom ko na pagal ola jama mi
0: yes
1: so gab ge bune tabu mure ne ne ba mana
0: yes
1: oge so jige ge gai gai ge ko gure arawa ne ko ngala mu ko pitu ta mure ne ko gure mental illness
0: mi jo arwa ga na nyune gi ga ga che bio sara bi ne ga le bu mi ambi le ga na mo le ga nar ole mi ga sin bara bi che cho ni kait ka si no ta ko le bo yot ko ra bi che ko le jima mi
1: ye wana mane ga
0: bi ni kim ne ya ni ra bi ni kim ne
1: ko no ta si gere le mure ne ko gab ge ne nyale la no
0: yes
1: tu leng ga ge to so ga ta sta tu leng ba ge ga ge me ge ba ta tu ten ba su tu ko mara street
0: Lasu tak nae weri kemai kesi turan iko kanyali weri kabisa.
1: Asara jita ni tabu anam Bruce.
0: Weri koi pet kasi ti kabe contract ne tamko chang kabisa tamko muche ko lepane school fees. Tamko muche ko lepane rent. Koi menye ko tamko lepane ko mnye kabisa rabi nikche matu tira. Ako ko sab ko michel ako. Bakisere ti. Ane ka ko pet kasi oki mnye ko chebi ose tane mi kasi ne basra galena maya. Kuleje pe ose ti iko njane. Kora chikur pe ata ko lenji. Mas panda iwe ka.
1: Ya kuleje tau namu na. wira sa agun ko mon zin to jabyo sa ngum melen melen la jabyo sa tap jita ke
0: ale weri ma agun na not ko a buat le ko ke gunda ga sit
1: so si buat agot kita ke sa mon zin
0: na ko ti banga ke si na mso ti i cheng si ber wa so ti tu lo tru ale te tenga
1: wira sa ko le jul ka besa e ko tu ga ve si ko mata ke gasan ala un da ala ba ni gure wa ji 1500 ko mata jeng mesa iya ginya el ji ji we angle 1500 ko ji tra ke tiu mago ti lebi na bi lebi ay gege awungu mwangu na to ma leji wi sanyo an na leji mu gitio
0: an ma ba chot ko gonin ko gonin support o support emotional support yan ka mais kitio ko leji uga ran ka ara tungur bet ko ba gonin ko rego mye te tenka go bet kasi ne ya enta onte ne enda
1: awu ji jago tom ko daru di tingi la u di tan ge bet kasi ba na brusu ma yat ke ngalol ji
0: yes
1: amu ko ne ta ko ndi kasi ko ne ta ko jitu je kondo ko ji jago no go me jago ko ta na break dogo tu
0: yes
1: aso go ba ta so no amu ndo go me jago ka kala weri go ma insha Allah ma wendi ga lakini kage jata na naga ye access
0: kina ka gro mit kora ka le chebyo sa ni ko tam go itus ka ka wa dala ka le betu na ta ko gi chele wangi sa mbile anya wa ta bedroom ni ninga go le ago gerchi ge ga agoru
1: ago le jere pitunu ba garo no ga meto 1500 tu namba ndafka ago ga ji fair hiyo ale ji magase
0: ta bu se choka mo agu ni cha ni ta yes
1: yes kimeke sutu ko malaje ga yata genga genge bana bruce ya gya tun soko ke nagele tosne na mito soke tumbe tu tabwani
0: yo twitch priska ba, le dai
1: priska na balel dai karibu
2: Amge.
1: Amge Priska.
0: Chamme mabate ni chani ki ga gele gonu bagal kole matinye.
2: A tere ngo nyi ga ginye. Ane akwonda ne tere kabisa. Akwonda no mo one gara chito yango be gasi. Amuni. Ka no tuito sia chichi. Koko ke cha mi chije mugule lanne. Koko ke cha mi lo cha mi ngerge go mi ana go mo mi. Ke bare ke kabisa kotkobi. Oya ni gere. Ngo siga asi chito ago bega asi ti ago mi ga asi ti ago ra turbe chito komo mi jo mi ti ang ngole ge ga bisa ago na mo un ji jo na ko te ngo te ibure ngo yo ni ko ge chenge ne ago to ga ko tare ti ti na re ti I nyo na ngo ro agi nyo isa jo ba tare ti jo ba mu ni ka ti ari ngo nyo ago ma na ti ta ne ga asi no yo ga le ngo mo be ku I ti ar chito na ngi o me du anga bisa o kwa da vlog ago na ji tu ni mi Anagi mi kamu mistake tiyo kichi. Anagi do mkora. Anagi kamu mistake tiyo mboto. Ani kumi kwa watu nete na negi nge tenga hii. Inye iti archita amune nga sina kwa beki. Mauno anga sasa. Nana mwa ujichi mene. Matinga bare ni stress. Amu kutino vuna kwa nyangu nyanchi ngora. Kwa nyanyi kora kwa hivi imebu. Ngotoma kwa mwoni 1500 choru ngega. Ako tore tijoma. Ako betuta genge kwa nyone kwa nyangu ngora anyuwa kutungi. Matongi tiarge ye ni sere tia mure ni gala kwe. Ye mo sere ta ne ne nyuna cha me makarge go tinya na go matinye go ngo.
0: Ngo.
1: Ngo misan.
0: Se ma tunda.
1: Ye ma tunda.
3: Wa mune.
1: Jamge ye ma tunda.
3: Ya da me ge yu ye kasar. Bye bye ge te sier.
1: Bye bye.
3: Wo. Age. Na me da mo aje la kwe nyonyoga. Nyoga mu to go mimbare. Ai ga ngo to mu mimbarana. Ego kasi tara ndoge ndo une la kwa na kasi ni ko ta le da muri si ka go ndo une we ri nyu ko ta e kwa sa yo me te bi nda ye a gi nyo I ge ro re ko nye nam da ta gwe ri nyo gi nyu ma min gi se ko kasi ta ge to ko no ya ro la kwa na ta na go ko nyo ri la go bi gi da me ga la je to go su bu man ra su bu man ya ta ma me ta go ra Oya we la kwa na magume toge ko be ga si. Idam do ga be sa ara no wan ne no le lin mo te ne wo yat man. To sa le nyo ge te bi to ai la kwa na. Nyo. Oni ko te tu ra ni te o ni te mo ti mo. Ni nyo nyo bu ze go ngo.
0: Eh, mi jamata. Le ma ga ga tweri.
1: Eh,
0: ba ri pi ma tu na go ba ya glo ga e.
1: Ah, lo ri bulu bulu.
0: Hayi ga ro mit man. Yes.
1: Wo lo nge na ba ga ge.
0: Kolange.
4: Omuna bajeju.
1: Amge kolange.
4: Kitama le ni murni tu logi gilge wei. Ma ba ta to le. Enge ni je tu o bengi je ya ke yo se o mi bu mi o to magi tiar. Ni ti ne gi ne ti ne nai le ge wir ti on ji ta. Ne ba ro ne nyu sin dangu mi be ge ri bo yo. Ani bu je bu ro no na ni. Hiye go mo ngena ni wei. Mae imge mayata bebwa tuguk cheachen ile nale ngap kokityaran mayata itinye ile otel kole baibul otelele kou murenik amangu ale imurenik kwe matiimge iwolosi kora matikakityarin olonge kapke kibis
0: onge
1: chondro
0: Kongoi amakini pichon pa lewenishet rani akot kimeto John B my former teacher headmaster nekinete kabisa amakini kia tulemi ako pichon tulu chosom mga charet may the best win
1: wajan big tarek tarek jarep senda ninja kapsabana Bruce ngala jep chai
0: yes
1: suma bitu yin waga chai tala tul ato lagi makini Iya, sekarang kita bicara soko kita buat untuk kita terus naik nih soko yang kita guna barang terus. Ya, kira kita terus naik nih soko yang betul tabrani.
0: Okay, lagi nih soko yang betul tabrani. Tinggal nih kalau kita unen ko 85,000. Tertan nih 85,000 nih.
1: Yes.
0: Agak tiket check si seat. Tiket check si seat.
1: Siapa tuh lu nanti nih lemak kini kita ada.
0: Yes.
1: Ibu ni takkan yang barang terus ini naik le ibu arul le iya arul kita mesti lenyur kini tanya. Ya lu ni engkau lemi te anak ningen aku lemi.
0: Yes.
1: Ki barang tu cuma lelaki ni tetapi itu usul orang lelak customer kaya.
0: Yes.
1: Ya kunci kondo ke perbankan yang agak besar. Perbankan gaya yang tetapi nampak 5,000.
0: Yes.
1: Ajam cerita agak barang berusia kan nyorbe shop kual tetapi nampak 70,000. Kunci kunci 15,000.
0: Yes.
1: Amu lagi apa kual eh otanya tak kuat mereka 70. Kamu guna kunci kondo. Lainnya bermana ya orang itu mesti lenyur cini tanya. Nai le ni tak itu jatuh kat siapa yang dengar. Okay, dale kichongana star 274 hash.
0: Star 274, tetana ba 85,000 star 274. Oye, chutul soko kabisa chine gosit. Aga giyo chichi aga tugul chi aga tugul koko giyo china fast. Star 274 hash.
1: Star 274 hash.
0: Mama Ellen, enche bunyo, Mama Ellen.
5: Jamge, tumonok Bruce.
1: Jamge, Mama Ellen.
5: Eye, ah, gurumi. Ah, jamchore lakwenyu, lakweta apkwini. Cetap kau tak kan dengan dia orang tak kan? Ini bok kongi. Ama jangan sokong orang ngolion oli. Ki kasar tanong dia gas itu. Oli ki nyanyi. Kogi ki yo ki do masko enda sorbu ekiog. Kogi mage jamdo ki borju kuandar abi ini tukul anasilibit. Ki mage goi to silibit tile kuandar. Atau aja rapi ini ketenju. Alangkah ni logo cuy bingung. Ila kau nyokonda rapi ini tuul mesah teri tuul mamiot kita kondoriot kita. Iya ni jijah nunggu ni. Tiada kebun nak gua eci. Abu ni mami kita kekan narot kita. Ila semua jam nunggu anda kau mungkinnya indengu rapi ini tuul. Aje jam mau lo. Ama jasa, weri kyo. Wanda ko nikinye chesebe. Chomin yonu tinye rabini. Lakin neyome kumi. Ako makuanyi tukulayin kora. Che ucho oto kora. Ni kuanyi. Chepa kori ike mnyache. Logo kap kori ike mnyache. Njaki kakine kumi. Koma tukuke ucho. Amuni. Iwone lakwe tabi. Anu koronge machinyo. Ni ndabe kunde ngung. Inge tu ena irabi. Anayinyo iwendi kumwo. Amuni imbaret ne migo ni mbiga ne kanyunu ne basiginde koroni nyi wendi na ni ongo be kogi nyi ne ngungo muni la masire kweti kweti ngot koga be ne banno ne kobe kunne ngungo gi nyi wendi yonu nyi wendi ko ngong anagi ko longe kwonyi gi kwal mbarenyi amuni kwanyi chu kogi le chachi gi se ba kwonda kwa chachi Kau cipta murid ni, kau cecoh. yani kiame chuep chichi lakini chachi kokonori lazima kiale mbaret kurwo lakini anyi nyo kityo baba nyo longunenge nomiten gaa nyo kilge ibai moyo kilelenenio momingisobe nibuch anyi amoche aleit lagokyok cheweri ong'omekitu matobur olebelekitu kabisa matobur oeke nesu oibun biik cheng'omen ako cheeche Bruce.
0: Yes.
5: Kiakonin ng'olion ak ilion sobirun somwou kit nekatesta ako tom imwan kwai murono
0: aya sotwe kurani Blali wa Blalis
1: ubere mutai
6: chamgei tinget
0: kale i Blalis.
6: Yes.
0: Kekas kit nekamache matunda
6: matakas komie u Bruce yasata mokoi ako makas
0: kale i
6: Eh.
0: Kale ngomi bucheni ni konyo kolalanga ni bakichon kakewon
6: kalami rawangu pangeti wei amache kengalal oki amwa kila ko amache otoketchi komie sikochobo ngalechu kwondo komotupche korong kinam neta kwondo konikiibu nokoyat anyokole ngiam en kapungutab etin nekinyokotounen kasit ko kwony kwondo Bruce kweyon kewe obe boriet otinget oboboru tuga komuch ong'alal ak murenik en olin obirgee olianen korkoi tuga kosimoni kit age tugul so in that note komayoche komi barak kwondo whatsoever en rabisiek anan ko kasit age tugul nekiyoe ngunon kikosindan weron en kii kiten kolenji momi kit nebo akowon kabisa ako en imanit anyi komaberukokse kora matin kong'et en yu momi kabisa matin ot kalian kwonyon kokasas chichi o kinome tuwan sobet kong'eten ng'weny mosobe kabisa momi amaole kityo wero matinamdege nengonde usumu tuguk amun inye kora nebokotobotos keipchi moik nengosochi neun chego korotwek raten rat nyon ine korong yon kamatakomachini nyon korong ka matimakindanda ngwan nyon kit nemie kotemisiyai alak ko kwonyon ina ile mebore machon matingetchai solota bure wewe
1: Basajeras
7: Bruce
1: Jamge
7: ak tinge korom ng'alekab kwondo non lakini amoche amwochi weron alenji kero kiopokis nyumbani wei kabisa chepyosana kokokonetin kokomutin kondei sukul komie ak murenik tugul ona ole kos konon kai koborunet kityok non yon imi murenik iyoe boisiet inei iyai boisiet ingen ile kaikee boisioni iyoe nebo contract ako nomi koyonito kou nebo contract amun kwer banda iwe kaa ak ichakte makikuse kong amakitononote chepyosanano kokoamwen ikere betut nekibe kasit kokibokobet korok karibu baka saa mbili nebo lang'at koko metit koko kabwatutik asikochur tenai kole na banda asubuhi ako kale kororotun ngoroik tugul mamio nekong'et labat any akoi kompot kong'wong'et olimpot komet elekisichin akibur en kaen yoto akikuse kong kot konyone anibuch akere komekonyone nono ko Pastor Jairus en koiwo kongoi
0: Pastor Jairus forbori
1: koiwo
8: Bruce ak tinget wey
1: good morning
8: bare chemneo bare cherubeto ana bare ne chemne no kure chemneo wey Wera le mengo no liu bu tinga komita komita wera no le nyor kula ne mot nya ne boyo de wera kulo kulo lo chenga ne boyo de kon kongo wa gure ne o wash yes. Wali wali nene ya kwamba pati ya mwentio usilalie mlango wasi yo we moni we le bure ngale chukam ge mwa we le ongi yin ge le ya mwa sho lu la ki pa yus nisiki nangungwe ikonor kwe ile kibarbar kuroge baure ne menje ruto kuroge nore pande ye ngiringet onge konar wesi tunda bara kollo we ge woden ana kolian komi che amwe bolbol anya nyungu ne gari sa e jont wen jona nyungu ni we de ni ger bara bara ngwen ko ngwen ikatungo ne tabu she chule ina rabi ni chu gi ngwan ni piu tan rabi ni chu gi wo ne tabu we irmat ko no we kero lege we ana bu ko nyasi ni mana ni nyoru ger che chu jo ga ma chu bi sitni ta nga ko ta la ma ti ger bara we mo ne ano gari gara e ma ju we pa na bi ko ye che we mo ne po ana tar no ga ma bar bar mo ni
9: wesley
8: aya le buru sel tu ma ro mo ne
1: Lamge.
8: Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge.
9: Thomas. Thomas.
1: Thomas. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge.
10: Yes. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge. Lamge.
9: Ongo hima sike tachwele kusomono luga abeme ten kwa endo lakini kwa gibu watungele chutun soko atilige atit kugebili star 274 hash ako wakere tika tishek 51 tinge chumbo 16,000 bonge CNB chuka nyortike rori yate ni ono choka tika tishek chumingu uruko 51 na kuchuta kuchubo teta chumbo shopping tika tishek 51 chumbo 16,000 chutun soko kugebili star 274 hash
1: chutun soko ngeguni itinye na fast itinye baraido na tarinege inabo ijutu soko
9: yes well don baro lo abe mate en coin da

Picunya misalnya Tete Patrick Arab Dayana. Dagi shiki tama na gagenga kichongani chingwa kusire. In the site nota ga mutu nota ra babi tuta abna. Gaitun ke mini tishe ga siri kule leban ilaban. Kule rap rap. Gensi jis. Aya safi sana agiri kichongana le ngon ganda laba tiga sarita hii. Komite ini tiga tinota gini komite an. Aguma miji ya nega gilechi. Nega gotil tiga tinota gotke lechi. Congratulations eh. Ino chita nota. Oh eh. Gaga kopa kuku chata. Eh. Naomi. Congratulations Naomi. Kwa kuku, kwa gile bi kwa yeng. Lekwa kira again, kwa lingwa nota kitiongwane. Naomi, congratulations. Kwa gilechi Naomi, congratulations. And ticket nota kinetai. Nguru chita nebo oying. Neol chingen kwa geni kichota kichemite number 3. Chili bag star 274 ash. Agi labata kwa ticket nota kinemite number 3. Agi lechi nangu taginye congratulations. Chili star 274 ash. Agi til ticket nota kinemite number somoge. Kwa Naomi, kwa gwa Naomi chetai. Goro chita notage ne tile ticket notage number 3 yango tagine chita ne bon aying kerege ngo ga itila na goto ma itile inaile ianat iseki chamdat igeti itil ticket chile bagit yango ni star 274 ash agitil ticket notage ne mite number ticket notage ne mite number 3 notage ne ga gisirgit yango ni kole kuku chita ne to ma itil ticket non til ticket ko chita ne ga itile ga 3 notage ne ga gisirgit yango ni kole kuku Inko ge ni chibata 30,000. Ako angire nao mili kwa ge brichi si moit. Kutkiyo kita 30,000. Kikure nao mi chib korele. Kwa kule kuku. Chitane toma itil ticket non. Til ticket ko chitane ka itil. Nga 3. Nota ge ne ka gisirgi tiongo. Kule kuku. Inko ge ni chibata 30,000. Ako angire nao mili kwa ge brichi si moit. Kutkiyo kita 30,000. Kikure nao mi chib korele. Kwa kule kuku. Chitane toma itil ticket non. Til ticket ko chitane ka itil. Nga 3. Nota ge ne ka gisirgi tiongo. Kule kuku. Inko ge ni chibata 30,000. Ako angire nao mili kwa ge brichi si moit. Kutkiyo kita 30,000. Kikure nao mi chib korele. Kwa kule kuku. Chitane toma itil ticket non. Til ticket ko chitane ka itil. Nga 3. Nota ge ne ka gisirgi tiongo. Kule kuku. Inko ge ni chibata 30,000. Ako angire nao mili kwa ge brichi si moit. Kutkiyo kita 30,000. Kikure nao mi chib korele. Kwa kule kuku. Chitane toma itil ticket non. Til ticket ko chitane ka itil. Nga 3. Nota ge ne ka gisirgi tiongo. Kule kuku. Inko ge ni chibata 30,000. Ako angire nao mili kwa ge brichi si moit. Kutkiyo kita 30,000. Kikure nao mi chib korele. Kwa kule kuku. Chitane toma itil ticket non. Til ticket ko chitane ka itil. Nga 3. Nota ge ne ka gisirgi tiongo. Kule kuku. Inko ge ni chibata 30,000. Ako angire nao mili kwa ge brichi si moit. Kutkiyo kita 30,000. Kikure nao mi chib korele. Kwa kule kuku. Chitane toma itil ticket non. Til ticket ko chitane ka itil. Nga 3. Nota ge ne ka gisirgi tiongo. Kule kuku. Inko ge ni chibata 30,000. Ako angire nao mili kwa ge brichi si moit. Kutkiyo kita 30,000. Kikure nao mi chib korele. Kwa kule kuku. Chitane toma itil ticket non. Til ticket ko chitane ka itil. Nga 3. Nota ge ne ka gisirgi tiongo. Kule kuku. Inko ge ni chibata 30,000. Ako angire nao mili kwa ge brichi si moit. Kutkiyo kita 30,000. Kikure nao mi chib korele. Kwa kule kuku. Chitane toma itil ticket non. Til ticket ko chitane ka itil. Nga 3. Nota ge ne ka gisirgi tiongo. Kule kuku. Inko ge ni chibata 30,000. Ako angire nao mili kwa ge brichi si moit. Kutkiyo kita 30,000. Kikure nao mi chib korele. Kwa kule kuku. Chitane toma itil ticket non. Til ticket ko chitane ka itil. Nga 3. Nota ge ne ka gisirgi tiongo. Kule kuku. Inko ge ni chibata 30,000. Ako angire nao mili kwa ge brichi si moit. Kutkiyo kita 30,000. Kikure nao mi chib korele. Kwa kule kuku. Chitane toma itil ticket non. Til ticket ko chitane ka itil. Nga 3. Nota ge ne ka gisirgi tiongo. Kule kuku. Inko ge ni chibata 30,000. Ako angire nao mili kwa ge brichi si moit. Kutkiyo kita 30,000. Kikure nao mi chib korele. Kwa kule kuku. Chitane toma itil ticket non. Til ticket ko chitane ka itil. Nga 3. Nota ge ne ka gisirgi tiongo. Kule kuku. Inko ge ni chibata 30,000. Ako angire nao mili kwa ge brichi si moit. Kutkiyo kita 30,000. Kikure nao mi chib korele. Kwa kule kuku. Chitane toma itil ticket non. Til ticket ko chitane ka itil. Nga 3. Nota ge ne ka gisirgi tiongo. Kule kuku. Inko ge ni chibata 30,000. Ako angire nao mili kwa ge brichi si moit. Kutkiyo kita 30,000. Kikure nao mi chib korele. Kwa kule kuku. Chitane toma itil ticket non. Til ticket ko chitane ka itil. Nga 3. Nota ge ne ka gisirgi tiongo. Kule kuku. Inko ge ni chibata 30,000.

0: against this?
1: Kibore Aaron Donu zajangwa narok zautin turangu le.
0: Amune turangu lo.
1: Taiza turangu. Sitai kabisa lola asis tangu jokwe jodi jodi.
0: Yamba asis tangu aniwe. Kike senye?
1: Tuma.
0: Bas, siya nga ingwanda sinyi mwani nga lejota.
1: Sawa, matuma.
0: Ile lola asis ta sukolia. Daddy Femelo. Where is Gigi?
2: Give the mamba.
0: Bye bye, missing no more, Gigi.
2: I'm going to go to the house.
0: Mitigi suri gesore ni ngwekele kikitu inabasu weti ni onda yonu.
2: Ake erabi weti nne.
0: Kabisa nabji yata.
2: Koko ikuwezi litilangu mindane.
0: Kongo imisik na wezi litilangu getaje femeno.
3: Mambe.
0: Yes.
3: Mami yewe.
0: Bye bye misik na u.
3: Ini.
0: Yes.
3: Bena jiji u.
0: Ngo jijo. Panadi. Tumaini. Yes, DJ Rono.
3: Nada.
0: Ekabisa. Yes,
3: Matala na lo manya ne gemu na lejo no.
0: Manya shangani le laba tu e la go lo siju la la sis da lezi. Mane ga ga ska te bole itini ku onda go go le mami ale bas. E motu na sinyi mo ni ga lejo ta kan.
3: Abo imi.
0: Eh.
3: I'm going to go to the house.
0: I'm going

0: Patinya ka mangne chali bebe ka seni ni ngui chugol le mite sai so gol ne ba ka skolen ji su bi ko logo bi ka bi mite ngo ngi ndo ngi te ta chafem nei bua kwa ne ndete ze kiel serem ka gore re ki ne ki deputy president rigadi ka shakwa chuti ne no tne ba ka tyang na tne ba gori ka ba rasta et ko ngala le ngoi ni ngoma sa no tne ba mu nyore count ne ba nyeri ko ma gole manya lo president william ruto ha gan roi ki ga jini ne ka su be te ko te se ta ngala lu te ke cheta gu ko gonu ga muise te gori kyo ta ke ba ka ba rasta et ka ma gole ngala lu te ke che u jo ta ko ta gu ko chutin imanda nywa a ko hi ga jini che ke nga tu te ta be me te manda no tne ba ko ngalal kamwa kolegai mutene meeting sergale ko ta gu ko te mene ko sulaya ba ishone kyo ta ke banda ta ko tipi ga be mete ko sukya ne gi mu ko ami spi ga be mani en ka sata no to ne gi same kura pi ga ba emete
1: na hawa cousins wangu wamenieleza kama vile mimi najuavyo ya kwamba wamepata matatizo mengi sana hapa katika eneo la pwani, ya kwamba uchumi wao umevamiwa na familia moja na wananchi wamehangaika, badali ya Mombasa ambaye ndio nasaidia wakaaji wa pwani hasa hawa Mijikenda imenyakudiwa.
0: Enye logo yukala ko kago barasta kibagenge itaba itondabe mete ngemani ko letetat ko egrop tengo maswe keterte rengemete kongetege kemba utabe tutabra ni hago ibetu shekengeringen jemite tae kamua kibagenge noto kole tetat korobun ko maswe ke choto ke balek Victoria ko maswe ke choto ke mite bara ko ngasi so ko bata jerongo ne barift vale a ko masano tane bupwani en kempa utabrani ko tetat korobun ropta ne mingin en ko masano tane balek Victoria a ga rift vale ne ko subka ni ko ga ko matke bage ngen no to ga bi ga be met ko sub logo ye ko bun ke bage ngen no to ga smat ke bourian chi ga muti ga lak tugol en logo ka la ko ga nyor kelji ne o bi emani ko bun tilia de tne mi ak pandap ta ne gara ran ne tok kine tap ke no tan ne ba ko ye geman ra e tuku ke ter ter jaba ta muanik jabe ndie matinu ke to ke ba afrika ko nga sise en gel chine jo ta ko ka ista e ke emet no tan ba rwanda ko ri do no tan ba emet ap tanzania a go leven po to no tan ma mombasa ko ba ta ke ba ke nge no tan ba muanik no tan ba kenya pipeline en e to non tine ta ba ibune ta muanik en e tu te no tan ba government to government anan sergali en sergali en ko shino no to ko ka sir chine matinu jo ta a go ibune ta muanik jo ta ke ko no re te ko ba ta go ka sulday no tene ba sergali agoi sergali kagotai ke bagenge itne bariye kirindai tap kirche ga bogite nakha dhaen ke bagenge age bagenge shagala ka te tut kyo tak ke ba kane te tap nerane ke ko enge koma sana tene ba kaunti ne banande ago bago ngoya ndit ne bu paise ga paise no tene bagirche ga bogite te ke bagenge no tage ko ka paise ortne ka cha tak ke ba ko ne pi ka boror asgobit ko nyorga bu yene ne ge asgobit ko istay ge kai mutina choge ne ki ko ek tale te tut kyo to ki ban dap tai mi singing ne ne ke jang ke ki ko jutti je ge paise no tan bagir che ge cho to ke ba po gi te te cho to ka sene nyu ko logo ga be metik no gin da che ba sait so gol ne ba gas kolin sait man a wek se gora a ga logo ga be metalak eng en no gin da ki gore na ze kel serem te stay chita che fem tu ge tap kalen jin
2: John Kogalugo Yogabimit in Nogindo in Touch FM.
3: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok.
4: 107.5.5.
3: Baringo ko 104.4 kotkona Melgeo Marakwet, Eldama Ravine, Kabartonjo, Marigat 104.4.

Atinya kamangne tali bebe kasani nungwe chole lemi te sai taman na agenge ne bagos kalin je subi ko logo yuga be meting no kinda ko ngete ta chafem ne bo akwane de te zekiel serem kago mangke sirinde no ngmini suno tar rip set up kali te ngeme tori trimono molo ago yeshen kim na te telgo yu chegi mu ate serkali ago bana meta gama set up ke chato ke bo ragi mutule magingen ko ngala ling sugule tap kane ti shet no to ne ba Kenya School of Government ate seta e kane ti shet ab DCC jelela Cesire pagal mute, cie kogi terorang bayi syet kumelu aku magole. Alak yang kije cie rita serikat lagu ba yahuti jatogi ko cie koi mute ko unjia suko mute ko ngemjika ini atas serikali. Inglu koi kala ko kaku nede kini kide pite presiden rikati kasya ko cuti neta ba kati agnate nonton ba gori kap kabrasta ite. Kungalali yang koi nyi ngomas tan nonton ba menyoro. Enge kaunter banyeri ko magole manyalu ing presiden William Ruto akan roi kyoto kei ko ajin tiye tene ko te seta ngala ruti kyoto ke tagu ko nuga muise ten ko ri kyoto ke ba kabrasta ite. Kama gole ngala ruti ke ujoto ko tagu ko cuti ni mandanyu.

0: kongwe kabisa. Johniston engi tawe jamge Johniston.
1: Jamge Webster yamune.
0: Ajame ge.
1: Yeah, bye bye we. Rumany we nana mwao.
0: Anamu.
1: Anamu ano gumine wore basa na go gitoreti na go mwatunda we kabisa go bunote yilo.
0: Eh.
1: Engi tawe so dare kwa mi na bi we go kam jita we. O kam jita bara tare ge le u ya ai ai bi jiro fu ane u ngwa mi bi ai mfa na mo na manes
0: na na te bene na nyi
1: eh
0: go ni bi re go ibire in waluti ga kagas ke mwa ile ne go bi re authority go bi re authority ana go bi re go nyu go ib changes en ngale gap gap chain go bi re go tore to ge ngale gap gap chain ana go tore ti go nyu rba isi
1: I'm going to go to the house.
0: Inge ni lenge bagura ana no ngibire gele gerire chita ana go laga o ngibirchi ndita ka so la yatino ni oye go macho ngo ene bichonwe inge la na gebir gura ya ne ne ne ngibire emotion so hello ange tino ni o inge le sai ta go ma gebir policy aksera ara muta chita binde ke
2: ara go
0: yes
2: Uliano kwanda.
0: Ami chunjo.
2: Eu ga oru ga cheng alege ni aru ga oluge na go oluge ni go le go le ay bo geru ti.
0: E ga ki ga ngiet van so e. Ko tu go ngiet ko ki pat de ne ba yin ne ba ba geru ni nis. Ko poste ni sen statuses. Ko la pe bat de ba geru ago nda bi chai ta ba geris. Kuko risa wale ne atepa wani ngungo, ne chuke kali ya si chapko wune. Wale uwa mabiti, mangalekyo. Kule njoon kwa weche, kule yon kwa weche inano.
2: Wale yu, wemsa.
0: Hey.
2: Ene zi gure mbogere au gure nungung mama.
0: Lese gure mbogere?
2: Ngunani zi gure mbogere kunge techepia za ngungo gure nungung en mama o.
0: E ba gari nyune samun ki gona la kwetis.
2: Ala. Abo gure mbaba nungu, I gure mboi toite. Ba to gure ndul baba.
0: Abare en English ke bare. Abare en English ke bare fata inlo ak mata inlo ya ne.
2: Ore koko ma gumma ba bigin zire, baba ba bigin zire tiyo. Ba le jindo en ne, ba le jido.
0: Kongwa. Kongwa bising asante. Ngwa ke roba moko go chamke robat.
3: Ele mwenya.
0: Ajame ke weye munenye.
3: Chamke wan roba mo amra na ba de hiye.
0: Bye bye ke tesiye.
3: Ba le bi jang go wi ne ne no limba. Tere ko te moti go ala gwano.
0: Jego liano.
3: Roba tarakta ex. Umati ba?
0: Le wali ani nye? Direct ay.
3: Ile ka o alabano?
0: Ma guito si tu kemo ke le ne nye tap ko mnye gine ke tapo?
3: Ala lo ubengu ra jaba direct ay ko otri la ano?
0: Inge biga abga chain? Ko me birgura? E mago kasi ke nangung?
3: Ekit
0: Bara ke jebusita ngo.
3: Ba uane na kwa ager jebusita ko mami rano bara ke duane na ager temyo la ga ino tawe.
0: Eh goi ke risi nyende temindet. Matimwa agura ya tap jita ke nitinya ke mabuke. Goi ke risi jebusita le banye kwa ke ko gera ke. Ba wa me ga nye mwana ni pele ga jebusita.
3: Ana kepa le ga tuana jebusita ko ne kya mai go no abu avere.
0: Eh ba ga te jo ga bisiet. O jebusi na ngungo mi cho ma gi ne osi nyi.
3: Pero vamos.
0: Inga ni le umbire nga le umbire umbira umbira u wal kapichu te seta asi nyi. Ana ni mi ko masi ni le ko kya meni ko che mi una ne ko bare kya meni yani kerge amet. Agi na le director cho ta mu ma che gura ko to che chitu ko les. Mage la mu ni ngo le iba anum ko le jina te. Uta mwai na watu nipa hii pireta apura Pwana speaker
4: Ya kuro manyu Inga na hindi Apura jiwa mbapcha kwa kazi yaza
0: Pai kwa hikere musafara haki speaker isi
4: Nima kichu wa jote kane Ndawo na wane Bizi ya kena tamu mbibo mani Kwa kwa mbibo mani Kwa mbibo mbibo mani
0: Uchuki
4: Uchuki Oh no, bichu tinha kwani wani yangu ni yeye chama bichu ebreza ni. Tu kuna kabisa kwa tari wale yeye.
0: Yero gongoi.
4: Ile uji aza ni nyono. Uo mfano ya siasa ni hivyo. Akile talii ya mpua ni mawingu.
0: Mauchu kikuka kinyeno limbe murwa tikiri. Ingete je balungu akibe bakatikiri.
4: Lakini kwa kia gatu ni gara gara ni. Ile kutama na kinyama na kia wani mpua ya wana ni mano hara kori.
0: Ele buta mangi majegura ije ngi. Ya ni speak o tinye yi. Yani ibe yani enele buta mani choto sinye ko mamine ngungete amune skime bire ngura ko masoto. Sasa wewe. Oger ga.
4: Nilichangia mengi kabisa dana muona.
0: Oger ga.
4: Nilichangia zaidi mimi kwa biwa ishe chuge, mimi kwa jipe ni chuge.
0: Oger ga gi.
4: Nazi muona na rafuri.
0: Oger ga gi. Amuna si majibu ruko uche menge weto. Ne bale gari ngo ni kachanga mamenye.
4: Na hatara kwe ndo ba jipe ni chuga na mimi wana mche diero li. Ya, kaangi na ndiku kule.
0: Ije benge we ni
4: piloti na mimi ga ni benge we bara por
0: ga le ije benge we ni balate gori te gote gori ke janga mamenyo
4: ni abena te benge we ta mo e ku te amo ki we
0: ati je lak ma den dis pika bese
5: na ga sauti ko dina no e jela
0: inge le gagere inge le la la wange ti ta ko ni ni o gimi o temzi e sala ke Aiga meta wadi chekwa ko ba kai. Ogumi ya ngine ko roger kora en politics ichu bwana. Ingen kot ko magezo manun manifesto ichu ba tinye bichu ko fani alago. Anaiga so ne bar chinge ngajere ta ba MCA. Lakini ndi so ma manifesto na nyine ko une ba president bwana. Tot ko leji na ga kabisa ne kabisa ko. Ana ku pepa se ju aje ko tot ko leji na ga nyo o promise ni ko lo nyo ibu free education sasa na shanga huyu sasa. Ana si kwa kisi la sa huyu. Joseph El Simo atwet mauche.
6: Wewe star.
0: Ya mune wa mongo.
6: Acha mega kichana yangu. Kara aranga kabisa no traffic on the road receiving you loud and clear kabisa.
0: Thank you.
6: Aga agase kabisa kalega siasa. Siasa chema ngosa me kitanga cheret kabisa. kono macho kutimye things kabisa kwa siti ziko wana kara aranjichi kabisa kara aranjichi kabisa
0: kule mwaita
6: nyuko yae kumo lakini yegi newente ara awe tagenge oka kwa ele kwa yae kasi ke lava kiki na mtaba ya chichi kine kabile kekwa ngale kwa kwa kitio kichana yangu kwa kitiwa le mauche kabisa kara
0: aranji
6: lagitu
0: kumbay kwa
6: mberi isye ya inongo senye pante.
0: Namjinyoneta, thank you so much. Bye bye. Amigo mnye. Nata go barus kele magele go ngamegitun wana siasa che go ngamegitun go raya munin mega silenye mine mi
6: ama le raya wa chuchumbigo tsanai wa chu a chuchumbiga pisa pa ge garba sia tingala garba sia ta me go ku garba chuchun wala ta ta za ko go me te che maga te ka ba
0: ya ga si tu ni tu ensa me jegi to go sa
7: Ramos.
0: Ramos.
7: Lenyu go ya go ja le bumuti tla o go le ke tsi go re go ke ba mishita gore ke ga se go go ita e luita como sta mada go ditse to se
0: gile a mebir ne baga gile a mebir ne baga ga nye yi go ini tse ba ke chunga lia
7: go ne ga ma sa mo na le ne ga tingi ke ne e mo anwe ri ta ka na mo be ne yenne go le ne ga tingi ke ne go ja be me tsi e mai yo yem jona ke nye ga
0: Gero.
7: I'm going to go to the house.
0: Watu wamejaa ngori sana. Anyway, maoni ni bachi ya getukul na otenika express ya getukul. Kukama maoni lejini, enkikebe beretena otenika ba soko. Sige chute tutie ni bane ya tepo ni by the way. Leo tunaonge, onge hapa amoni ni mbili ya tukul limba saa sita. At least kawake kuhu ni update kidogo kidogo. Mi tenbigo yungu cheko kwa lise ni soko. Anga macha denji pongezi. Mami gina otenika ba yi ten gusir chita na otenika kwa lise. Negiko barichige ago chenga, ago chenga, ago chenga, ago chenga, ago raindu. Kwa nyuri nafasi. Nota riba kwa lisi. Pichu watu kwa lazima kage. Kwa nyuri pesa chachu wake. Lazima kage pichiso kwa uru wa muni. Kwa beki daigo shekta manu. Matamane. Exactly 8 minutes. Nguwe lisi pichu tatuan. Kwa nyuri ticket. Netai. Ekyo nota nikigurin. Peter Komen. Niletu nini 171 e nambari nyin. Peter Komen. Niletu 171 e nambari nyin. Ole njini pongezi. Pungezi Peter Komen. Alafu nota ni poeng. Miti ni mama yini yoto ni kabisa. Niko kila moto nukoro kwa pirichie utamuni ina. For a while kwa kwa ikasariana ogiri nende tinsoko. Chirichire na nagochutu. Anagochile kwele yenyo. Lakini rai ni. Ugo teni limite nagini yoku wangina ole bye bye. Kigure Teresia. Nota ni kigure Teresia Kirwa. Teresia Kirwa. Utingene. Niletu 554 ya nambari nyingi gure Teresia Kirwa. Olejini ya gine pongezi. Pongezi zaidi. amun inendet age noton nekoik chito noton nebo aeng kwalchige ticket akilenji congratulations, your bid was successful. Picho niton aeng komen ak Teresia. Congratulations elangatudi Ebrahim. Omoche keba aeng kit nekimoche at least pik choto chekoikoi. Miten gine miten number 3 nekakisir gele kuku. Ukuyo niton aeng kemoche pik 5. Yonito kemoche big mut, ichil gitio *274# agitil ticket noto number 3 nekakisir gele kuku. Ogo moche itil chito ticket, chito noto netom ga yaljige kikou nekuko harurun. Omoche chito noto ne neolishen yoto, ko chito noto netom ga ikwal jingegi en soko. Kaka kisip kemwana onoto, ogo angena olewe ndigo sibi aga tukul kwa mnye. Yoto kwa magimoche big oenga ingou nega anoto, ireuto kemoche big 5. Yoto go miten elibushek sosomu anan 30,000 choto chega gesirgele kuku. Miten number somoga. Are uskuti tuto, mo kwek yuto. Til ticket noto nengunget. Kogechil gitio *274#. Kogechil gitio *274# agi til ticket noto nengunget. Poishye na fasi noto nemiten inirouten agi chepchepitu yon til ticket noto nengunget. Yonge til ticket noto nengunget ago moek successful kewekse age til ticket age. Iwekse gitio gagi til ticket age. Ago roisi kabisa. Ichile gitio *274#. Imwati legi kagimwago vizuri yini onten. Kagimwage legi mwache bigata. Pig moot. Yani enu wagindo kabisa bicho oton moote ugele 150,000 jo. So pig 5 kwe ndi kunyur chigaga tukul 30,000. Til ticket noto nengunget. Mwama chisikiti gini kutu goturi kome til ticket noto nengunget. Til ticket noto nengunget. Ichile gitio *274# Agina ichito ile mamit. Ogo big muto. Agina ile mamite ne ya time. Mamite credit. Mamite ne ya time. Noto nagetukul noto ne in. Noto ne tebenen. Kini mache gitu kukwenu tabsi lingishek ta manangu mutaksi lingishek sasom che itile ticket noten nunga. Ogo manai che mara itil ticket noten nunga tkwek successful ticket noten. Yiko wakwek noten successful that ticket. Kumewe chigak 30,000. Ibe aljigengo geni gu ibe bangana tegeng maisha nunga. Anago tenji ita ageni noten go til ticket konyur chigibare bonus. Kuyanga konyur chita bonus ase. Kondi ise ku mara ya pili. Kogeni itil ticket noten nunga. Ise kukitio kak bonus ipo ishien. So, nana uguye chichita kuhune. In so kukoni gole njengi chile gitio *274#. Yoto game wache big 5. Big 5 kunyini noto negetu unengetasiet noto nebata ajife meni nguni. Mite nuko chichongo tomgo tile ticket agetukule nraini. Mite chichongo tomgo chutu soko kabisa kabisa embi tutoko tinoto nebaraini. Hmm? Miosi nye chita nuko tomgo tuko chutu soko kabisa. Mara kwa siki nguni kwa relaxe nembo isho ni kikyoto chika papi itut. Ole njini chogu na ginye soko agitil ticket. 30,000 chepa kuku chota chikitinye en soko koto mgenyoro. Mami aga tukul noten kwa kwa ljike. You can be the first one. Imu chiku chito noten netai. So, boisye na fasi niton. Roisi kabisa ichile gitio *274# agitil ticket. Ako kora, amache ina ileonge til ticket ako ma successful, maybe genyuru bonus na menyuru. Kote ingo tom golenjin, congratulations, your bid was successful. Ii segu soko agi til ticket age. Iyanati iseki, gis, in fact, gine gia eni ruten, kise kin go toko rina mte successful ticket. Ako mamiya mbigi nguni, mwange na lagago chitano bigala. Ngeri nge mbigi ni onto nikabisa ni watu chache sana. Pig tuten, chemi ten soko ya onto nguni. Neongi nawele kutichuto chitake tukul lagi gilgeni onta nibari chige chitake tukul. Kwa definitely kukotorigu wa genge mbicho wa mood. Kutokorigu wa genge mbicho wa niton 5. Kutokorigu wa genge mbicho wa niton mood. Chili nye gitio *274#. Chili nye gitio *274#. Agi megan show ilege til ticket noto ni munget. Yegeri yal ticket noto ni munget. Yegeri yal ticket noto ni nengunget. iger kora ile keboishe nafasi akiseki so kugisekin agoni tenda kitaka genga nyoge chitete no terbo ne atebo ni en game boat not in braine